Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo kawilujengan sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran ringgit wacu cal sedalu natas gagiaraken lumantar program 4 RRI Ngayuso Karto wonten ing dalu meniko badhe ngaturaken lampahan Pendowo kembar ingkang katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito Sutresno Budoyo ing wusana para kanca ingkang jejibahan ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos babaring lampah

telenggah dampar kentone lemek kasur babut pramudan nipinalipet rindo cinawi nagem tirto jebas patuh sinawuran gegondo kang amri arum tas liring samirona meranta dimana saguing poro kawur kang sem dinangkil ing pasowanan.

yun to katulit ako para bundol mo ng singul. Nga dumakuto kentolo sa mga masusot yung kukinanting daro dumarap niwa, daro dumungkur. Sang-sang anong dumarang sang utang pasi ngonggo probong koro sumping suweng mati untan-untan tibon jojo. Ulur-ulur ngoro juglang ladokan sarwo bebingan atas ngoro kampuh sinepok rinindo cinawi uncal mas binepeng. Sinjang barong nyabar badung diwang koro lancingan cindi puspito. Nganggar pusaka dung kanjing ya jangkung dederet nyatah nyatur nggon nunggak semi mendak moto kidiran bondo tenap-tenapen manis prong ladrang kayu timo kandran kumalo sinawang saking mandro paling glebyar.

0: kulo tingali saking kantebian, kadang-kadang kulo kurowo persasat kados gabah dipun interi. Kados pundi paman?
1: Aduh biar kedrawasan.
0: Pancen keporo estu kang rayi poro kuro

akeh ditaingo Bathara Kang Samya. Angundang kenyen kraton iku gawat kaliwat-liwat wingi cepati-pati. Bebasan satru moro mati jalmo keplayu. Iwen-iwen kang miber ngumpul kraton jungkel kapisanan plak kami duro sirno margodayu. Lakuni mego piniak barat katon mangemper senadian mandiro kang adjo manglung plak samyotumuyung.

supaya cepet-cepet ndang dijabel negara Ngastina. Lah Gandeng sing ngerti sejarah kuwi Bendarung Begawan Abiyasa. Mengko diparengake lan orane gumantung kepiye ngendikane Sang Topo. Nggih, monggo kula dheke Pak. Karana munggah pertapan durung nganti ngadhep ana ngresane Sang Topo, gandane wis mangambar tekan kene.

Pas. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Ganti ngaturaken lampahan pendowo kembar dining dalang Ki Hadi Sugito. Ing busana para kanca ingkang ngayahi jejiban ngaturaken sugeng enjing sugeng midhangetaken ngantos babaring lampahan sama.